na yebaki te mokola sameli nde yokoki kobosana ngai anangalu yambanga mwana ya paka titongosa bangongi nde bajuge na ngai miyoto nde batemwe sanza nde mwinde ya bolingo.